jeran zango kan kilohertz 16,320 masu sauraro muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

0: yankunan rikici a Afirka.
1: Ziyarar da ministan harkokin wajen kasar Turkiyya Hakan Fidan ya kai Libya a ranakun 11 da 12 ga watan Agustan shekarar 2026, sannan ya zarce zuwa kasar Masar a ranakun 11 da 14 ga watan Agusta, na nuna cewa Turki ta fara tunkarar rikice-rikice a arewacin Afirka da kuma yankin ƙawan Afirka a matsayin yankunan tsaro da ke da alaƙa da juna. A lokacin ziyarar, Fidan ya je birnin Tripoli da Benghazi, inda ya gana da Prime Minister Libya Abdulhamid Dabebe da shugaban majalisar ƙasar Muhammad Al-Menfi da kuma shugaban majalisar jiha ta Libya Muhammad Takala. Ya kuma gana da Khalifa Haftar, Saddam Haftar da Aqila Saleh. Wannan jerin ganawar na nuna cewa Ankara ta sauya daga matakin da ta fi karkasa ga yammacin Libya a shekarun 2019 zuwa 2020. Zuwa wata sabuwar dabara mai baiwa bangarori daban-daban dama, wadda ke hada hulɗa da bangaren siyasa da na tsaro a ƙasar a lokaci guda. Haka kuma tana ƙarfafa tattaunawar diflomasiyya a kan layin rikici da ya taso daga Libya zuwa yankin Afirka. Za mu gabatar muku da bayanan nazarin Dr. Kande Vejuolu, masanin harkokin arewacin Afirka a kan batun. Lokacin da aka gudanar da ziyarar ma yana da muhimmanci. Ganawar Minista Fidan a Libya ta zo ne a daidai lokacin da aka kai hare-haren jirage marasa matuƙa kan ababen more rayuwa na man fetur da wutar lantarki a Zawiya, yammacin Tripoli, tare da wani harin bam a Benghazi wanda ya yi sanadin mutuwar wani babban jami'in soja. Saboda haka, tsarin Turki na kallon Libya a matsayin ƙasa guda ba wai yana da alaƙa da haɗa kan hukumomin siyasa ba ne kawai. Yana da alaka kai tsaye ne da buƙatar kare muhimman ababen more rayuwa na makamashi, shawo kan ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai, da kuma samar da mafi ƙarancin haɗin gwiwa tsakanin tsarin tsaro na gabashi da yammacin ƙasar. Ana iya cewa buɗe hanyoyin sadarwa da Turkiyya ta yi a Tripoli da Benghazi ya faɗaɗa ƙoƙarinta na sasanta rikicin Libya. Ziyarar da ta biyo baya zuwa Masar ta ƙara jaddada wannan manufar, tare da nuna irin yanayin yankin da ya shafi yarjejeniyar Maka da aka rattaba hannu a kanta tsakanin Turkiyya, Saudiya da Pakistan a ranar 7 ga watan Agusta. A taron kungiyar tsare-tsare ta haɗin gwiwa tsakanin Turkiyya da Masar, wadda aka gudanar a Al-Alamin, batutuwan Afirka ciki har da Libya, Sudan da Somalia sun kasance cikin manyan batutuwan da aka tattauna baya ga ajandar tattalin arziki tsakanin ƙasashen biyu. Kasancewar Masar a wannan taro da kuma rattaba

0: hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna kan ƙarfafa hanyoyin sadarwar sufuri tsakanin Turkiyya da ƙasashen Afrika da ke gabar teku na nuna cewa kusantar juna tsakanin Ankara da Alkahira ba ta tsaya kan batun tafiyar da rikice-rikice kawai ba. Har ila yau tana samun wani sabon bangare na bunƙasa alaƙar tattalin arziki da hanyoyin sadarwar kasuwanci da suka shimfiɗa zuwa Afrika. A wannan mahallin, Masar na ƙara zama muhimmiyar abokiyar hulɗa ga Turkiyya domin tana haɗa yankin gabashin Bahar Rum da hanyar da ta taso daga Bahar Maliya zuwa yankin ƙawon Afrika. Sudan na iya zama ɗaya daga cikin muhimman gwaje-gwaje na wannan sabon tsarin haɗin gwiwa. Masar tana alaƙanta kare haɗin kan yankin Sudan da kuma hukumomin gwamnatin ƙasar da tsaron ƙasar ta kai tsaye, kuma tana ɗaukar matsaya mai tsauri kan ci gaban rundunar Rapid Support Forces, wato RSF. Yankin Sudan yana da alaƙa da gabashin Libya, sai dai kuma raba giɓin tsaro da ke kudancin Libya da yankin Sudan na ƙara zama abu mai wahala. Hanyoyin tuntuɓar juna da Alkahira da Ankara suka samar da Benghazi na iya buɗe sabbin hanyoyin diflomasiyya da za su iya samar da sakamako wajen magance wannan matsalar tsaro da ta ratsa iyakokin ƙasashen. Bugu da ƙari, yaƙin Sudan bai shafi batun Libya ta fuskar tsaro kawai ba. Matakin da gwamnatin gabashin Libya ta ɗauka na taƙaita shigar 'yan ƙasar Sudan, Eritrea, Habasha da Somalia cikin ƙasar a watan Yunin shekarar 2026 ya nuna yadda yaƙe-yaƙe da matsalolin tattalin arziki a yankin Afrika ta Kudu da Sahara ke sauyawa zuwa hanyoyin yin ƙaura zuwa ƙasashen Bahar Rum ta Libya. Kasancewar 'yan Sudan sun zama ɗaya daga cikin manyan ƙungiyoyin 'yanci rani da 'yan gudun hijira a Libya na nufin cewa rashin zaman lafiya a Tripoli da Benghazi na iya shafar tsaron iyakokin Masar tare da ƙara matsin lambar ƙaurar da ba bisa ƙa'ida ba zuwa Turai. Saboda haka, kwanciyar hankali a Libya, yaƙin Sudan da tsaron Bahar Rum sun zama sassan sarƙar dabarun tsaro guda ɗaya. Ƙasar Somaliya da yankin ƙawon Afrika ma na daga cikin wuraren da haɗin gwiwa da kuma gasar tsakanin Ankara da Alkahira ke haɗuwa. Yayin da Masar ta sanar da cewa za ta tura sojoji da jiragen yaƙi zuwa Somalia a ƙarƙashin shirin OSAM a shekarar 2026. Turkiyya na da gagarumin rawar gani a Somalia a fannin tsaro, tsaron teku da makamashi. Dukkan ƙasashen biyu suna da wata manufa iri ɗaya, wadda ta samo asali daga goyon bayansu ga ikon mallakar ƙasar Somalia da kuma cikakken haɗin kan yankinta. Saboda haka, jerin matakan diflomasiyya da Fidan ya ɗauka a kan batun Libya da Masar na nuna sauyi a manufofin Turkiyya game da Afrika daga ƙulla ƙawancen ƙasashen biyu zuwa daidaita manufofin magance rikice-rikicen yankuna, gina gadoji tsakanin ɓangarori daban-daban a Libya, samar da daidaitaccen haɗin gwiwa da Masar kan batun Sudan, da kuma tafiyar da rikice-rikicen Afrika a yankin ƙawon Afrika ba tare da janyo kai cikin gasar da ba ta mai da nasara tsakanin Alkahira da Addis Ababa ba, na iya haifar da wani tsari na yankin da zai samu gurin zama a hukumance. A wannan mahangar, ziyarorin da Fidan ya kai ba wai kawai suna nuna ƙaruwar ayyukan diflomasiyya ba ne, har ila yau suna nuna cewa Turkiyya ta fara kallon alaƙar siyasa da yanayin ƙasa tsakanin Arewacin Afrika da Ƙawon Afrika a matsayin wani ɓangare na tsarin dabarun ƙasa da ƙasa guda ɗaya. Masu sauraro, ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan tare da ni, Hadiza Bayero. Na gabatar muku da bayanan Dr. Khan Devejiolu, masanin harkokin Arewacin Afrika. Muna fatan haɗuwa da ku a shirinmu na mako mai zuwa domin tattaunawa kan wani sabon batu. Ina muku ban kwana, sannan ina cewa ku huta lafiya.
1: Yankunan rikici a Afirka.

Sahun Türkiye a UNESCO. Masu sauraro barkanku dai. A cikin tafiyarmu ta bin sahun Turkiye a UNESCO, a yau za mu karkata hankalinmu zuwa tsofaffin hanyoyin kasuwanci na Anatolia, waɗanda suka haɗa gabas da yamma tsawon karnuka da suka gabata. A gefen waɗannan hanyoyi ne aka gina masaukan matafiya na Seljukawa, waɗanda ba wuraren da matafiya ke sauka su huta kawai bane. Sun kasance muhimman alamomin tarihi na Anatolia, masu wakiltar tsaron kasuwanci, mu'amalar al'adu da tsarin tafiyar da mulkin ƙasa. A yau za mu tattauna dalilin da ya sa hukumar UNESCO ke ɗaukar masaukan matafiya na Seljukawa a matsayin muhimman wuraren tarihi, irin abubuwan da suka bambanta su, da kuma ƙoƙarin kare wannan gado na tarihi domin a miƙa shi ga al'ummomin da za su zo nan gaba. Idan kun shirya, ku biyo ni mu fara wannan tafiya tare. A tsakanin ƙarni na 12 da na 13, daular Seljukawa ta Anatolia ta kafa wata babbar hanyar sadarwa ta masaukan matafiya a faɗin Anatolia domin tabbatar da tsaron hanyoyin kasuwanci. An gina waɗannan masaukan ne bisa la'akari da tafiyar kusan yini guda, ta yadda za su zama mafaka mai tsaro ga 'yan kasuwa da matafiya. Suna samar da matsuguni, abinci, kula da dabbobi da sauran muhimman buƙatu, lamarin da ya sanya masaukin matafiya suka zama muhimman ɓangare na tsarin sufuri na wancan lokaci. Ta haka ne Anatolia ta zama ɗaya daga cikin muhimman hanyoyin da aka riƙa bi wajen gudanar da kasuwanci cikin tsaro tsakanin Asiya da Turai. Masaukan matafiya na Seljukawa suna cikin wata muhimmiyar takarar shiga gadon tarihi cikin jerin wuraren tarihi na duniya na hukumar UNESCO, inda ake kallon tsoffin hanyoyin kasuwancin Anatolia a matsayin wani tsari guda. Manufar wannan takara ba wai nuna kowane masauki shi kadai ba ce, sai dai a nuna hanyar sufuri da cibiyar kasuwancin da waɗannan gine-gine suka samar a tare. Tsawon karnuka, waɗannan masaukan sun ba wa 'yan kasuwa damar yin tafiye-tafiye cikin tsaro, tare da taimakawa wajen yaɗuwar ilimi, fasaha, kasuwanci da al'adun gargajiya tsakanin al'ummomi daban-daban. Haka kuma suna da matuƙar muhimmanci saboda suna daga cikin fitattun misalan gine-ginen dutse na Seljukawa. Ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi jan hankali game da masaukan matafiya na Seljukawa shine tsarin gine-ginansu da ya haɗa ƙarfi da kyan gani. Katangar dutse mai ƙarfi, manyan ƙofofin shiga masu ban sha'awa, faɗaɗen farjiyoyi, wuraren zama da aka rufe, masallatai, ɗakunan ajiya da wuraren ajiye dabbobi, duk waɗannan sun haɗa tsaro da amfani a cikin gini guda. Kodayake akwai wasu bambance-bambance tsakaninsu bisa yanayin ƙasar da yanayin sararin samaniyar wuraren da aka gina su, duk suna ɗauke da alamun tsarin gine-gine guda ɗaya. A wannan fanni, masaukan matafiya suna daga cikin muhimman gine-ginen da ke nuna ilimin injiniya, ƙwarewar aikin dutse da fahimtar tsara birane da daular Seljukawa ta Anatolia ta kai a wancan lokaci. Kare wannan gadon tarihi yana da muhimmanci kamar yadda tarihinsa yake. Ƙoƙarin da ake yi a yanzu ya mayar da hankali ne wajen kiyaye ainihin tsarin gine-ginen waɗannan wurare, yin cikakken bayaninsu da rubuta bayanansu, da kuma gyara su ta hanyar amfani da hanyoyin kimiyya domin a miƙa su ga al'ummomi da za su zo nan gaba cikin kyakkyawan yanayi. A lokaci guda, shirye-shiryen da ake ba wa baƙi damar ziyartar da kuma fahimtar wannan gado na tarihi tare da kiyaye shi su ma wani ɓangare ne na tsarin kare al'adun gargajiya. Don haka ana ɗaukar gine-ginen tarihi zuwa nan gaba ba wai kawai a matsayin abubuwan tarihi da ke ba da labarin abin da ya gabata ba, har ma da ɗabi'un al'adunsu masu rai. A cikin 'yan shekarun nan, amfani da hanyoyin adana bayanan digital, nazarin gine-gine ta hanyar ƙirar 3D da kuma shirye-shiryen kare wuraren tarihi daga haɗuran bala'o'i sun zama muhimman batutuwa a fannin nazarin da ke kare al'adun gargajiya. Binciken da ake gudanarwa kan masaukan matafiya na Seljukawa yana taimakawa wajen ƙara fahimtar, karewa da kuma tallata waɗannan gine-ginen tarihi a matakin duniya. Saboda haka ne tsohuwar hanyar sadarwar titunan Anatolia, wadda ta haɗa al'adu daban-daban tsawon karnuka, tana ci gaba da samun daraja ba wai kawai a matsayin tunawa da baya ba, har ma a matsayin wani muhimmin ɓangare na gadon al'adu da ɗan adam baki ɗaya ya mallaka.

0: Masu sauraro, masaukan matafiya na Sojakawa suna daga cikin muhimman abubuwan tarihi da ke nuna yadda Anatolia ta kasance cibiyar kasuwanci, sufuri mai aminci da mu'amalar al'adu a tsawon tarihi. Kokarin da Turkiya ke yi na kare wannan gado mai matukar daraja da miƙa shi ga al'ummomin da za su zo nan gaba ta hanyar binciken kimiyya tare da inganta shi bisa tsarin takarar shigar da shi cikin jerin wuraren tarihi na duniya a hukumar UNESCO yana taimakawa wajen bayyanar da dimbin tarihin Anatolia a fagen duniya. A kashinmu na gaba za mu ci gaba da binciken sahun Turkiya a UNESCO. Ina muku ban kwana, sannan ina fatan za ku ci gaba da sauraronmu.
1: Sahun Turkiya a UNESCO.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.